0: bo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni biki biti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi pastor dekule epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun ni bo le wa te tin gbo mi e se ju pa ke ju se e kan gbe body yin ni biki biti e ba wa eni baba mi ala anu mi o se gan o oba nla oba oke oba ti gbe bi giga sola iwo na mo ki o ni won ki o bi ologun eru o won ki o bi ologbon iwofa baba mi adani waye oba nla ti fo ba je afefe nla ti mi gi oko lalo lalo baba mi e fufu lele nla ti meja odo ilogbo ilogbo ni o nle jipota bi koyingi on lo jopo ke bi ko yege oba mi oku oba ti oni tan iran opo mu le o mo ja le kan opo si le ile dawo opo si le ile faya gbogbo bi te ba ti n gbo mi ju owo si a si mo wu mi bi ki mo ki olopo egba gbeje oni ni ojo ke dogun ninu osu baba ni osu kewa by system osu eleyi na nlo e juwo si e je nso ba ipo ni ni a tun wa ninu akoko isoji ori afefe nte siwaju oya juwo si gbogbo eyin to wo kan loni ojo thursday ojo bo ojo alamisi ojo ke dogun juwo si oda eje nse bayi
1: e wa do ba le nbi pepe eje ajo yin eje ajo dupe lowo e mummy e kunle daddy eyin e do ba le ko gbaju iseju kan lo engineer e pe pastor mrs temitayo odekunle

0: gbagbọ pe iyanu loni gbogbo eni to ba gbagbọ pe owo iyanu yo kan dide ko foke ni igba merin ko wa so pe owo yo kan mi loni to ba gbagbọ ni o iwo le mo wo wa sa o bo gbogbo eyi te ba gbagbọ isoji la pe a ninu isoji a gbodo fi se awewa isoji yato sinu isin ngbo ba dose tin ba mo se nkan mi but lo say ti o fi pe 7 day a ko si ni an gbogbo eyan mo olodun te lanfa ni ati bo mi ko si ba se se soji wa fe fe ta ni da kogun eje ko so mo ta fe da si enikan ni bi bo ogun eje ogun emi mo ni nkan mi bo ni se gbadura fun ta ni ran won eyan lo sinu igbekun bibeli ni enikeni to ba fe ran yin lo si igbekun igbekun ni o lo itusile hanhan ni agbara nbe lara mi losui o ku oni kasiara o su omi nira leleyi olohun oba ngbo bo ki n to lo mo fe se nkan kan to yato laaro yi gbogbo eyin te mo san ida mewa gbogbo eyin te mo san ore gbogbo eyin te mo san ore anu emi olohun ni gbadura fun yin mi omo bi to wa o ati wo to boyo osese fe san na ni olohun so pe ki n so pe ke kunle be se wa kunle yen e gbe owo mejeji ni ori emi olohun lo si mi loju oluwa ni ona owo re ohun o si ona ibukun ohun fe so di pupo mo lowo gbogbo eni to lanfani ati gbo mi ni iseju yi bo luwa se nbe ti emi e nbe laye on da sisi afefe ofe ko duo ohun se daada ohun san da mewo ohun so re ohun te si waju emi olohun ni gbadura fun yin nitori jesu ti mo gbagbo ohun fowo re polowo olohun o ni kabamo laye so gbo nkan ti bibeli so ninu we rome only how pleasant and how good are the feet of those people that publicize the gospel bawo ni ese awon ti won sponsor ti won mo polowo iyin rere oni bawo ni ese won o se mo dun to o ro bi mi mo polowo eni eyin le n polowo e eyin te n da si iwo to n fowo re se iwo lo n da si olodun wa ni gbadura fun o ni sunkun omo gbogbo eyin te n da si ebi oni pa o laye olodun to gba mi lowo ebi koni je bi o pa mo sami kun le bi o ba wa gbogbo eyin te n fowo yin sponsor ise yi e ni ba won round laye ojo ayo re won oni sojojo ibanuje ojo ayo re to wa nbo loruko jesu yo bo laye re gbogbo eyin te n da si wa ri iran lowo mo wa ni gbogbo iha iran lowo bo mi o tun jade bo ba re nikan olodun o tun gbe awon mi dide fun o boluwa se nbe ti emi nbe laye kini o to su loni olodun mi yo san ore fun o wa ri ore gba wa ri anu gba igbedide yo je ipin re enikan ni kina ade to be gbogbo awon tin sponsor wa ni awon tin ba wa se mo gbo nsoke nu afefe loni ajayi ka lo ko ti won pe afefe ko si ibi ti afefe ki de woli yin lori afefe so pe gbogbo eyin te n da si ise oluwa olorun mi o da si o emi awon woli yo da si o ipe olorun ninu aye mi yo da si o ebi oni pa o ko ni pa awon mo re wa gbe to daju owo oni tan lowo re lai lai se bo nsi si olorun awon kan won da si se jesu iwo ye won wo bibeli so nipa won ninu we luke chapter 8 oni ati susanna ati joanna ati opolopo awon miran ti won sise iranse fun jesu ninu ohun ti won ba ni won fi sponsor jesu ase jesu na ni sponsor ase jesu lo ni gbowo gbogbo eyin te nso ni gbowo eto yi especially program ta nse woli yin lori afefe yi eyin te nje ki awon eyan gbo nipa jesu e ni ba won raun laye oju ki tina ale o oju oni ti yin gbogbo bi e ba de laye ona o si fun yin ni in the name of Jesus and e wa gbo nkan ta fi pari e se ri oluwa so pe ka se nkan kan to yato e kan si e meji si e meta lodun ni mo mo da si oro awon opo Epaphras Foundation mo mo da si opo gan opo ta fe fun ni onje lote they are 1000 enikan ni 1000 la gbara olohun opo 1000 la fun ni onje lote ki wa se iyen nikan olohun so pe ki n so fun eyan omo olohun te ba ni aso boyo ni awon bubaka o lawon skirt kan to kan ko nu le awon kan le wo in ti wo n pe ni akuwori tuntun ni lodu enikan iwo to ni television iwo to ni radio iwo to even ko si n to le fun awon eyan kan lodun ni opo 1000 la fun lo nje lote yi and nibo lati fun won ori ile Jesus City lati lo se gbogbo yen on the 7th enikan ni jota mu omi adua beni on the 7th mo n bo wa so daada si afun awon opo ni onje afun won ni aso awon opo la ko fun lokunrin lobirin opo okunrin opo obirin ma so si waju ati si waju si emoja follow le soro asengun mi.
1: First King chapter 18 mo nka ni verse 38 ese bibeli ni bibeli ni nigba na ni ina oluwa bo sile o si sun ebo si sun na wan ati igi ati okuta won ni ati erupe o si tun la omi to nbe ninu yara mo ni kin le bo si sun ma lu ni won ko si ori ipepe ninu yara ma lu yen ni won du lorun teje nkan yala to nkan yolo won si po nigba ta won woli bali o le se nkan kan ko si nta je le re fe se ko si nta le bo logun fe se na gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi bibeli wa so di mimo fun wa wi pe nigba ti na oluwa bo le ise akoko to kokoko se ise akoko ti na olohun wo se a fe pe ina loni olohun gbo ko si nkan meji ta pe e bo sisun yen ni mo pe ni awon malu iyen ni mo pe ni ogun eje ki wa logun eje ogun emi mo ni nkan mi any old